0: na chocho doon.
1: Na chocho. Makukuha dito ang peong puto. Ma'am, ano nang hibat ko na sa banan?
0: Yun
1: ba niya? Uban niya na.
0: Yun.
1: Ah, so dahil one katano pa. One putra aripan. Mm-hmm. One jay nyo.
0: Yeah.
1: One jack alias putra Tanjung. Mm-hmm. Adyong munir si Kumbang, Mahita, Mipiti Tanjung nyo. Mm-hmm. So dahil ito, Batu Limba. Salam sehat, salam kompak, salam budusana di udara dari Jepun.
0: Jadi. Itu dah juga ya. Sana benang.